Ikiakivik kutu sang nak to kagumarang ming mat MTK Kush. Joana si kamanak miti matering miu tak tu sang na kumayok kayo si nakluti. Dana ingit katakakluni Little Eton.

na mix Sunday request show meet na tingu yak kusana daily kut tu sang nak tau yu mayuni tu sang na kategori yak tiluta kanu ingit tu ina gut tapi na suara si unungu kanyani utilari buguk kakugut